A baba ni mulla ulala mwala ana mano ulala mia manya ulala naya a baba ulala mwala so de ni uluban mwala la kusibela laga.

Mateuji, ora kamai ke pele kya khala va? Ahin kru pele ikove? Ah, khala va ahin kru pele ikove ayo? Kinao kamutungu netiri, kula mulopa nawo, kinao muswe nawo, no kithelo nihi kunlo.

0: Bon dia.
1: Allô, bon dia.
0: Sama ta korami.
1: Sina jinita ni Dionisio, sino suelisha nisio. Onakwahu, namaito onakwahu.
0: Onakwahu?
1: Namaito onakwahu hai.
0: Bunu matamana na Gaspari?
1: Ah, kirimu matamela hai, masiufera, onamashe sheni.
0: Ah. Mm. Owani, hoja salama hu?
1: Ah, masuwa nino kumisa ho.
0: Hmm. Hmm. Iba, sila murisho, iba?
1: Oti sila, kiro gilati, laki warakasa kayu masaka.
0: Analuka hapsikeleta?
1: Nata sa aratio at akulutu wa telefone.
0: Asi, ani ruhiwa wa ni wu?
1: Omirwa?
0: Ani ruhiwa kwa luki wire ya luki hii?
1: Ani ruhiwa. O naka gilikan rene, o kana kuma sertari aga wo, kiru mkimbulo kiharo kuna sertari wa kono. Omu, kita gilikan rene, kita namule wu.
0: Nkaha, ya nama ni salamu vazi silava?
1: Yo patero wa hai salamu na wa hai salamu apa paka kaleta kiyana na anaki shukio meste rola kanda limu na majiko kawa heke ama maka kande seni arkanshu kiro ke muhima ka mulpani aka nensoni mulpani aka kushwanto moroko na kashulia ni kima heke moroko na kortensia ni taviti muhima aka ni kima heke pashiri ni kawa heke kunyataka na otene kirnaka baba akiwe heria kina mahaisalamu
0: jashkwela mestri
1: nimeko otepo shukuru la

0: Nira Rocani Pianea a Mushu de Mora de Moçambique, nesse encora bacari pini minuto, milo com biraru 17 horas de 30 minutos. Mas se a calale murimonava, vampela la Mushu de Mua, vampela la Mulha Muratiahu, mas se. When you want, Pavela William Pantra, Lacanahuna, número de Nao 87 42 61 767 Abdul Carlitos, Akala, Pavelo, Pacheri, or Tukule, or Abi, Akala, or Mihal, so many.
1: Hello. Akala rora meni hali so ile liwa
2: ina na ina ga kai hali
1: makani makani ga haya makaripila
2: ah ba ji makaripila mare mare ibe
0: sina na ya mwiro we
2: ni sina ga kinyo zer shu shu sai mwiro para shi no mta chona hen
0: ukumelo no para shi ka ya none la sai vane lo la mu studio mu
2: eh pro mi oni kitela ni mwiro kon ape mwiro
1: Ora molelo kone khale lo ratrene nka hehe ni la mapara Celestina piele o ba jerani ona muthi ke la sapahi andro wetra nro mira ga hin hollwene
0: masinar ke ni kupala wi inorwa sa khale lo ratrene to ora mu khalela ni masinka ya mama Rosnay bunone la sai mukhallo la wo wi banka ya rati akwinyo e poma ya wampula munona sai mabara le noya manera nkali hanaya
3: mi girna contra cualquier cantor me quinira cualquier cantor avante la música sabe no ipa wawe no rata wawe ni roko holo so inkina na refimosa campia raru ma cantore ni rinyu ntoko ni maphanya balenyo uira asimu njona cantor fulano hana numero nao kwira kihana kanira mas isto é vez que não tem tempo aí. Nipo tumba ova hanumero nantule, o pukandasesu no le pukandasesu. Po tu hiva hanumero nantule, nyo muhimba hava, mnira ora para ukunya ikandasesu. Nyuko ikandasesu, kiso no fika ben. No fiti narana na pia nipuro, tamme kinrera, mpaka ukaliherana, nikaliherana, kini roko wongo.
1: Ah, vou morrer minha vez. Ana mas se põe para me levar um pula, camba há nessa manúmero. Campa vela sauinha na manúmero, amuqua a weira, amuqua a weira para mas. Enga aí ali sou ele liwa.
0: Já pô, já sou nada ro. Mas sim, mas para Ibrahim, mami coso olha, corri agora Jenny, a pá vela mamã Rosnay. Ah, meu i, vamos a
1: arar. Paro.
0: Já
1: ali
0: sou ele liwa.
4: Ele liwa, salam, acá ele liwa.
0: Nile liwa sina mwiro wi.
4: Sina naka kiri ya kodifazi shuante lo kiwate na pairu kanzi velo kaginya vona holo kono.
0: Masi muno isi vele rumbai rombo no hino sina liwa. Ambuku lewa kani radi waya.
4: Masi vava kwa osusha wa mama.
0: Ayo ntoba varera.
4: Rendi haya.
0: Nka haya murati ya humu studio mu. Ani musuwele wala nisuwele isipo sawe.
2: Alhamdulillah
3: kwa shukuru papa.
2: Mimi kwa shukuru mama kwa utika ni mreteleko.
3: Haa mwapela muzika mvekele weno rati unampanya.
2: Masika antuna kiva hiye ni muzika weyo. Ndero kapatere wate mwenelo lelo vada. Muzika yo uwa wiri ya wakiwerea wate ya zimtuo onapu sari uwa kona hero kitevela o. Wara ni mani programelu tikiheri ye.
0: No tikiheri ya.
2: Tapo kwa shukuru ela.
0: Nino topo travela mshito udimu.
1: Notepa wa shukuruni mwa wa mwataka arame ni hiyo. Notepa usuwa la itisi njie ni vario wa mudete. Mwamasha iwa muhiwove okala wea nolika na niyo hivario wa masipu anyu. Yarwaka wepa masipu kandro ya la muele mvaranyi masinari. Waila mvara ya kina haku masinari. Anroto unyehera orata wa wa masipu.
0: Hali so wile liwa? Halo? Mwata noche ili mwataka tiana. Asululari awa niri wadi. Yali so hile liwa?
2: Miki hile liwa kahi hile liwa.
0: Ini hile liwa, sina mwirowi.
2: Masi kini hile warae kwa Carlos, kini mwiro yulu uti.
0: Kaya yulu uti, makari pila, uridi adno.
2: Masi hile uridi, atumuro koraka. Ayo.
0: Kaya nayo mlela, mama, mstudio mo.
2: Masi hile so teni, tuki noye mama, sulumia ya. So ali tihera mama na pia ukali heren to hendare ke nite ko salama
3: alhamdulillah
2: ayo
3: brigada
2: brigada tamme
3: ko shukuru
2: nin kero papela mai
3: ni yutam pen khale ke salamu ani o papa
2: mashi yulu ti tum ke mero kama kuluwa
3: ngi thani ho yulu ti ya pia mahuko aya
2: male mama tia ke sivani we hanaka ni minimorwa
3: kinorwa hirwa zai
2: ai
3: Wira kini mchuna rozinei kinora
2: Ayo
3: eh.
2: Oyulu titia kinzi ti ulu ti mama Inshallah Luka ni kalihera runo kala wa muhamuahi
3: Inshallah
2: Ok tapu kwa shukuru la mama miko uchika mo
3: Nimi kwa shukuru papa
0: Masi gaya mama rozinei na nini Tikela katobane lwa huola Unuone la sai Ovara na waya rati atia na tianaru Nireke, ando ndela na vatu wala ni titimihera muteko wa murati mupaye.
3: Difisila atiana atiana rutunana. Masimi kawo ntiano ninyo kaka. Ateki rakwazi, alavuli ya kamale, ashitiana ale mkume la vinjene, mune jina nara. For example, utama ija, havo, linta omewe, ashitiana du momento, ne? Okay. Mene kiziwela. Kini zivelo ni kizivelo uwa Ni kunki zivelo wala vula maali
1: Ntovari wa wani Ashihi maho kina kumotnanyo Akala ni anatari hela mute kwa nyula mumbara nyo masipo Niranyo wakilati muna wa mesala Hano kilata ala wipan
3: Aavo
1: Anira kilati tu Anato kele la wini Kaatwela ni mikrofoni tu Hanka wana hime mama Nimika hime kebushtuti uu
3: Aavo hatena mwane yao Anini kala kale kukusha ganeshe Kai kale kwa panyaka inaza kavale haya Gina kukihana ohavo zidani Mwanako ole Kai kini mpelo kikusha Nginzu wela niena mahuko eni ala Uniti ala mshtuti mauwe Havali hirubo urumu mshtuti
1: ntobale okati munira nyuma kumabale muri mutekoni mwatikela kwani muna phanya ashihe mahakina kwa rumha kama sipanyu atitele mukala kwa wira sewa murima
3: na hata khala ndimo kitela so ya hili ya ndiru oshkola
1: wegeka akala ribo rameni ihali so ile liwa
5: ihile liwa kahi wile liwa
1: iyo mwaya saka mkia
0: kaya mai sina na ya
5: Zero maka tiniro al partin al perto.
0: I love Loi.
5: In love la rapa li no le se no chuku.
0: Gaya, avengen rotar hela kala imbane lwa hula wala no mtukulan.
5: Kipa tende kala rotar hela.
1: Nto vari si hime murat yahu.
5: Masa na mao kina apachero ui wale no baba.
1: Muno apachero yahu. Nto vari aru apachero o awiriano lo baba.
0: Kampa chera Ibrahim. Ani suwala sipo nani moha iwo ipe?
5: Kina apa chera nendo siwele ya kuruwa kwa wate iwo kiwere ya kontra nimi kirimu wate iwo ni kiwere ya wate iwo iwo.
1: Nka haya, mama mulavula ne. Mulavula ni murati yahu muiwana norati rene moha. Kalawi muni muswela, kalawi. Mwaya muswele kepele menshi, muswele nsururu.
5: Papo.
3: Mana Albertina.
1: Nga haya.
5: Ehali.
3: Vakani kai hali.
5: Salama.
3: Waru yako rapali wina kaya runwe ni dia da vila yu rapali.
5: Na tangaro maha wa utai kiri labi yu tiskridu yu kiri labi yu la olese nino ochuku.
3: Ya rungu ya kaka nezerteza wira ya mkisuwela porque karu dia irapali karu
5: jenri terensi polo nsike liwe ni ipiwe waro kumana mutefo iyo
3: stabo mbrigada kihiwa
0: nato po ashikurela
1: wakati vakani norwa ukiseloni noroko ukiseloni ni mwahia ama ala ipensipo nino mpavelanyu wakati vakani ni mwipa masi mwere vakani
0: masi mka hama rosneishe nino sivila ni ovara wakati mhini iranyito wakati ule mhini iranyu lelo kinro studio murefo olgo muteko ni muro kila atipa huwani eshe nino sivila ni ovara
3: mi kakaloani kaeka ni yowira kivara ke mitego zaka kimali heke ukapeke kuapele kashana kama huko alihina peaka kapeke kihieke ntau kina ke muzika zaka wala nikiroko studio
1: wa munhimi ya wii mitego sosi vela sinosi vela ni ovara mwa heka lomuta koni wani vakani
3: no studio
1: studio
3: potu ira kirini nervu kibi nervu zaka zimala mu studio
1: studio vekeka
0: Masi, Mama Rosney, ala malo lavla nina na Valbertina, himewi nsipot na nirimu aswela maho wira, awo thorimu ateiwa na virhela, meme muhibi anyo nsiponda. Ni hitikele thowiwa, mokala owipa, iwe masi ya kola siwa mkole mwaya. Yuka mkalo hawele tu, murinene baba. Masi, akalo owipa ni wara trene, Abdul Karli tujiwe, yari hile kentu vati vati.
3: Nada kipoti onesha wakani.
0: Nika
3: Anamate ya malakunena nzana ya rupale vava ilelo ya kitale vava nzuri ya sinandri vava tingimi yawe na amate ya toteno na motoyo Unira kimala ne mwana koyo. Tuzo, what has o tene para kimala ne mwana ka? Opusile.

0: aya nunu awe amukoma se murati aho la vula ndiye mulele mansawe
1: ambahege
0: ono uiwa batwa iwa la vula ke pahi
1: ngawa ni hali nunu
2: pakani nunu kaha kini hali
1: alhamdulillah kaha kini hali
2: ni miko shukura alhamdulillah
1: Isi tasa dia kira roke sebala isa itu faur sakin ala hada.
2: Ko shukur muito obrigada, ko shukur murmo otene. Ni ota mbe ki nave kele lo kumina kunyatu ani na namani.
1: Ay, bunda, roka normal, programa ki bali bali ko tunikina ko.
2: Ano bahi wana kwese pahi. Ale hiru yo mu haruzne ya halela.
1: Ay.
2: Na ala hilavule ni rozne lelo halela ni muiwa. Ah, bom, obrigada. Nem me cochucur, mana.
1: Tá bom.
3: Carré, Maros Day, sinto como Tiana Makua Nha. Ovalanya ila po ikina kumha wa shipa panyo. E oleshele no sivela ni olya mnira nyo. Olulo kirima te. Kumpo ape fulano vivo kisivela tu.
2: Nata ki, o kisivela karakata ni hopa oto kosiwa.
0: Iyo tso pareye iyo.
2: Nata, iyo zikala tso pareye iyo. Tso pareye. Hai tso pareye. Into minu mpotu oromo la itu. So si wase ureke. Mbano hinone wopanya. Nata ki romo la kumita hutipiku. Kira. Kumita tipiku ya wanyi hunno.
0: Oka loka tigaro.
2: Banu kwa to papahi nishima ya selesti.
1: I'm going to go to the house.
0: Ntonga haya mvale lo vanyenze ni nano kuma la una kuma no uriana pa hei programa ho.
1: Eh, kino uriana pa hei kitivele ka toru na sisi bona wenno.
0: Eke ka inga haya alavula ne murati ya huo.
1: Ya ditia.
2: Bakanti tiu ka kini hali.
1: Salama.
2: Oani.
1: Eh, oani no kumika igiwo.
2: Eh, tamena kumele alhamdulillah.
1: Ay. Ani kinira porogara de la roko mala sibona nokiwe.
2: Tini visheno.
1: Nenno atiwa nenno.
2: Atiwa.
1: Ayo.
2: Kwese kamutuna.
1: Kambe.
2: Ohiru pa kwese. Ata hirumpe. Ahiruye tampe halela.
1: Dapo.
2: Ah, tabo.
0: Ntoko mapara simia huwapachana nui rati wanyu mahemu helewani katani muno halela muno elu rati wahu nireni mama hu Rosnei orera nino lilo kotowe wa
3: kotowe ina abuyi wapiru waka mutikele sipo na weke kaikano rera ni himia ele nirane ya mbututili munchene na atia na anchene siso na lopani masi akala taruwara mihali sawa ile liwa alo Eko, orami, tohi kalende. Mashinka ya Maros Nei, mungwere vala ya saima hiku mungkala nanyu esho ni elapwe kinaku. Mungwere to huira saimu ira umuteko ni, nikihaa nesho, nikihaa noro watuala hire. Mwala tula, kandwa, ni huira, kaya.
2: Nata miki hote, umuteko ni, kumu kikende umuteko ole kipaka, kote fenteru uu, okursuni. Na hana ha ba ular ni hu atemika hai pelo desistiri ura ko mo phanya kire na ata no podo desistiri porque mo phanya mozuelo o leso mbara shishi bano mo hieko tshaba mathato na ata ku continua riki ni gracias a deus ya alhamdulillah ma chef ya kan ni entendere ni comprendere a pie tempo cave que le dispensa anemia Tao tin shukurela kayo atrai kane problema yoki computer ni puro kwa ker ni pela kirwana
3: Masi mu studio muka tia hondi leha mohono rera okatuna ro mhiswele Masi ni tuna mwakula okisere hali so ile liwa
4: Aki ile liwa kai hali
3: Na kumi sina mwiro wi
4: Ke mwira di tridi mkubure otokolo
3: Ernaya yombulela mburati ya hubu wakati bakani ene tu
4: Niva kirna kayo mwira mburatu wo Quase isso foi o ponto de homem que não vai tirar o meu, mas para ter

0: ay ni hole li hani wera e programme simane la ne melle wanan ropen no wenno nintuna huswela sikam sikam sa solu luwana ni hiku ni hiku sana munjene mukolo tulanno suwela kam teko solima inamna sete ntiaya ni yalla yalla masifa ki hapo nyamulupali akala ngahe kalupali hunsina
1: tomiga rtoso originale ena
2: masivo kainu ele mon ropen mari mi romorwa
1: mi ele kwa kami o marere ni mona ko ayache
2: ayache
1: ayo banonto mashwele ka favorito rosh kulinya yo
2: oni rango
1: on fara mtako iwe rosh kulinya yo mi tampena pa kerere kerere shwe tampena be
2: ayo nto amthalele favorito yo wo
1: papa ka mi nto ka maestro nto kerere shwe bonto
2: he
1: ena
2: ah ni nto kana yemeneni
1: yanko la ele sholola ena amuswela yo
2: ngimuswela
1: kamuswela
2: no khala wero ni mwirongo awa
1: la ta kongwa wola olo tu ono na turatene bare retbo ena
2: masiyai swele ano mora reka leo
1: nari
2: ni onni khala wero ni wiri hashesheshe
1: ata nari ayo
2: ah masinka ya kwani salama
1: wan salama nguli wote pa
2: ayo
1: kwami salama kinkuma salama kinruaka kinutika salama ene ena
2: bani yakela kwa wi
1: parata ko bo kirnaka ena
2: onro iwa wi ba
1: ninkela wonya oyowo ayo
2: yo khale khanle o mamteko wala
1: ta
2: kula sawane pa
1: ha ora tene tu ko mutu parata we tu ayo
2: atoko ene nka haya ka yorera ani pabela soli hatu wa pheka o malanga semana matekule lonno
1: batukule nonno ke soli ka miyano ba
2: a aruye ma ka shemmo
1: mi ki yarwe mu munto
2: a yarwe mu mu
1: ayo ena ki yarwe mu
2: ba yarwe ko lutu shenu khale nando pela isawata
1: o skule nyoba lento we nonno
2: onove
1: kuna ta wonno tu
2: Vayo kale shkoli nya bakivir bawo hiyo onobe.
1: Wenno ayo.
2: Wo malanga semana twante kula saisaino.
1: Nonno malo semana no. Kinive hana. Kininruwanana. Ntokoni hiha erre male toro. No tumelana ka.
2: Eche ni tumele ni wesheni.
1: Ntumele ni ba. Ola bola o waya waya. O waya waya heni o maliwe bo. E kana te shakala prata ndroge.
2: Ni resheni.
1: Namana ka bekena.
2: Khirwa wira tuyona ya to.
1: O hiyela.
2: Ah bala ni mwira yo wa wele hiwa ka bathi yona ele sulu.
1: Ayo. Ola ola nto eba parata nrowe mulinyane ternombo no kela epa va ni manaka ithu kwalukwe ripesowa ha eba parata nyu va metola neta sa asuntu khala ka siso
2: ai mai kavantu antuno khala ka siso pahinye kwa suni
1: nata nari ani kena wana ka miya no va shorshito shorshito sinna shorshito tome kartoso va botu
2: masipo anira yarumi hiwa kaina sibela pivini
1: masipo
2: sheni
1: lemuki
2: na lemuki
1: ena
2: masi iwa to ko mutukula radio ene eriemi
1: ba a rota ene
2: ai ma ki ha shukura yaba ke makoma somsiala
1: amusi kina shukura apa apa kartoso ama ama ambulpale ke eliashi to me karto eliashi antre kartoso
2: tabta sheni aya
1: ambulpale akago
2: aya rinweru kul masa
1: rota ene natalia kartoso tala vin remo amkushe mwana ya ayo
2: ankelo wi
1: Arro merga tu vento. Natalia Cartoso y Juanita Cartoso. Ayo, hago ashirukoraka, yo iba nri asheshipai tu.
2: Ayo.
1: Ena ojo kwa 5 nahala 4. Ayo, miva karma papo. Situ musitu. Ayo.
2: Malela msi hanlowani ko kuma na area minno. Baru hanle to atai habo.
1: Muluku tiwaka
2: ayo mi ki hashukurela
1: ayo
2: atu yatukule na parata ya la salama
1: ayo orata ene
2: isa to ko ene
3: akele parasu
2: ayo

0: kalaka wira muluku koni wiwelela hanon vie mwene mo
1: sisa radio vera kamawani nan lelo wanan rope ngaka to kwene ihali samakuvani
2: me kapuko me ka hukume aya
1: bakane bakane ngaka kansina
2: me kinero ernesto alpino sila no suele shua wateta
1: ah tia wateta
2: ayo mne oto thai there lapo wanan rope onne paga batotho wa khali heria anamawani
1: Amuto tana shene na tose na teshi na novi na oitu.
2: Me kwalu kero kiro mawe kino amuto tela. Akana nove kini mwerela 150. Akana teshi we 200. Akana na once korta. 250.
1: Masi vale tere yote pesholipa ototele ke mikui migavi.
2: Vale kale ke tos.
1: Nto tiyue hima 250.
2: Ayo.
1: Masi ane thumana ni wapahi?
2: Au. Ana puya ane kikali hera sao. Ana mere tetan indrima ata sumane le kahe roha ki bhaya mil tu santo aka se tu santo
1: ana mere te rupo ma wo ari wana rupo no
2: wana rupo mu kantho wa mu ali po ha pali wa pa hi tu ahi bari khane ya
1: tana khale le mere te yo
2: i me dera khala so athwa tan ki khala indrima nga ha papa o adi we mama
1: Bakani, bakani. Ai mai, atoko ene nivane lendera wana nrope msheni.
2: Nrere, ana mahapali wa uria, kina uria wa manana, kansu welo tuwela, vanrere la.
1: Kansu welo tuwela mu?
2: Vanrere la, kansu welo tuwela, vanrere la. Bakale, nahalo shukuru, ahapali weka amane, amare, mrogore gomaniwe suriwe.
1: Nani?
2: Kama shulikari wa wakini, tuwela kandere la.
1: Ameniwe nani?
2: Yawe. Wa mahoka ala wano kota kota mararo.
1: Ya muhapali siwotene saya wala ya wala tuni hapaliwa.
2: Lepa chenre khala opuka itu ya kini ntentere ya.
1: Ntutie yo entiki hero tulimukale lo wana nrope noho.
2: Masi akivahe kawe kela tuwa raro.
1: Ayo masi wo nihina tupia. Atuwa nitekula saisai wana nrope no nihiku nihiku.
2: Masi no akalo onte shunyu kwa lukeri feshta sinni uriwa. Kinawe hao atuwa uria salama.
1: Vam teko ene tino pahi uria pahi kebatu tuki na kimbariwa?
2: No nyu hivi nyu no kisento waraka panka. Mniwe shtiki pahi nuseke.
1: Shtiki yo singkala saka panka?
2: Singkala kapanka pahi no uria uriwa.
1: Kebatu tuki na kutembariwa mu toyoloka?
2: Sakala kina uria nakala oratene namara. Wakala uria... Kerua, lawa kihapaliwa ka nte petisku ene akhale ke re tumi ka tole leke.
1: Amara ya. Iwo ani lesha toko olata wala nari.
2: Masi kine lata kalata masi eba kino na wera ba perua ka tio ani. Kina hulam kora kina rupa washa kina thola na tho mawari.
1: Masi wanjeru amu mu wana ropeno.
2: Kijeru amu mu ate bara pote shu amu rokora ka meka pa lagi salamu. Kimbe kella ke amu rokora ka.
1: Ayo.
2: Kine be kella mulawa ka Wara bota si de papa ko kallo o kian remu mara leso ni mul palya ka leso ene ne borogara ko wara bota si o wape ke kapanka thwele korate no khale ko hakalala ki hali ala ka anu no aware limpi ko sinana nirwa ashuliana ka li ala ke gabe ke le ke amana ai amano ka usenio aruman to ave apashandri wo was sanaiwo
1: ya apashandri le ni ano reiwa
2: o aruha li thersa no hapale liwa so mi no hapale kontra a mi kliali ha ka tho gabe ke le ka amama ka ashulia naiwo a ma bena ma koto no kilathi bas ka pha bela ave ke lalu kutori
1: a ki pa ke le ke
2: Kempau begala manu akan raja pasan, asil tu makina. Ni ala layu tempe oten alon nebari ruhen ala.
1: Kena suwe layu tiap suwe nde. Nuo lukutore o nenebo.
2: Ya lukutore o galu murukoran nantoro. Antau kau main ame kau mulai ala lah. Untuk kena begala lah. Alasaru tiap mar lasaru. Ete kemarin televancian.
1: Ayo.
2: Kau mari acau.
1: Aimai, masih vale ane kala iwan sipo, iwan sipo.
2: Sipo, ningke sebelah, masih kini iwan elo.
1: Kahe kini, bekeleke. Nin rumi huo omakina ni u radio kahe wenno.
2: Wana kumela kini iwa.
1: Ani mu iwa yo.
2: Kino amu siar la. Ningkola sta bakal na.
1: Ningkola. Sipo nindria wesai.
2: Sam gehal ningkola yo tongke sebelah tu.
1: Ayo. Ona sebelum iwa amu ina.
2: sokinne murata
1: ayo
2: ya yakumya kinamira ke intikiera gatu ko pache ya tuwa
1: ayo
2: eh
1: acha male no murumi havo
2: eh
1: si sonkerwa shukurela
2: ayo maiku manchen yata salama
1: aimai.

0: kumala nivireke.
1: Mala kwa. Ya lala gantuno nilumala.
0: Baba nipajendra huyu baba. Ngaka toko ene hali.
2: Si mika mkumika kihali.
0: Bakani bakani.
2: Ayu.
0: Ya lale anileshi leshi ale aniuwa sisa ale ya hatwa nireheni.
2: Ale wale sempre wale kwa ardo hiyo.
0: Ayo.
2: Epera waka watukunu mtu aloiswa yanyo. Ana nibahesi nale.
0: Ayo. Ale orwa mtupa hibi swabiswa suwa la wira ala karwane le muretele.
2: Nini suwa la wira mbatebo mashi momento wakale sana. Tepa sakali wara sobri kana 23 hora, 0 hora, 1 hora. Gora yeyo bo warinaita katunu.
0: Ayo. Ah, atuko ene, masibaba leyo le onona kamukela ho, onumwero mumuria.
2: Ah, mashule, wankala potu kwa lohiyo, kunrupa kakakini tuile maru mawe mo siriaya.
0: Levele liyo hano, hiyo anavani nkuma weri ye mewo, ni nkumi hera programi niru wa radio eteta kama wani. Kaki ahito kuwiwa.
2: Ah, kahito kuwiwa.
0: Ani nguriana radi.
2: Radi ni kini nguriana.
0: Nsina naya.
2: Kini handwa Browns, nsina na mtukumento no Alberto Juan.
0: Kahaya ka wana nrope no wani no enloka sapivi.
2: Mashi sote patepa iyo wakani wakani. Soto ni mveke la hon ni shanki hamo hawe piru ahele eponteke onahe ni paranono. Ye yonto ni wakana mkaja miho mudu pale.
0: Yendani?
2: Waro ikale eponteke ita sempre ni mviraka ni mkaja miho. Ate maasi kinto kinrena mkaja mpia pini menushi. Na nindila ni wahiwene bahi.
0: Manu wana nrope no kinimona ipwiri ya machoko kakamundero ruweruwa muhoe.
2: Oruweriwa.
0: Ayo. Masivale ntepe shoruweriwa mutibisha.
2: Machokwa, kute, epwiri, munapo mbehaka mwala na kuo, matapu marapo, ntramwa.
0: Wana nropeno, eni tekiwe mpaya nluku sisa sake nona akele mvinye ruwe mehanloma lihiwele nereyele mahi kwenyala.
2: Ae nereya.
0: Yele kalewe uwira uwira sisa sao na mulapihiwa mu kekanle yomala.
2: Mashiobu kwa sayo. Ayo.
0: Ni hima wera lapo ni nua, ni kele holo.
2: Elapo ni roho holo. Ayo.
0: Alaiko wakano wera sisa sawo wa hile shapa hii.
2: Wa iteka, anamirete. Gindi wa wayo.
0: Ayo mai. Ba okala we kairere weno sore rakenona. Masinka haya kawomala ni wasumana matekulelo wa mwaba nonisa ino.
2: Mashuo mala ni wasumana te wono na kabani pacharene no tukumana ni pela nto mala ni wasumani uyuwa. Na ni pela otukule kampu ahirota iwewe.
0: Atuno ani mtikapola wala onkelo mpacheriwa kayola sai sai
2: mashimtana ni romo mpachera kani ni mtikake yake ginago
0: oni mwiro murwele ni waka twankala kavaria yaro
2: norwela na ka mpilichini iwe anaheni no sawa sawa
0: olelo twanrorwela na nani
2: nata solelo ba ni romo akela pola tipo shi kampo akomo kina tumadi hana mali hanto ni vijari korwela na
0: atoa wankumo poma
2: ah
0: ki programa masipo hanira ya veraka muradiu enasi velatavi.
2: Masipo kisivela dikatai, na konto, masipo tepecho kisivela.
0: Ayo.
2: Nire ipaka na himeto, mpia melo.
0: Vale, kahani animuiromu ina, animuiromu iwelele tuiyo.
2: Miki animuiromu iwelela. Ayo.
0: Nkaye kaisalamu?
2: Mashimi, kuyopa chila genimveke la mwanaka mpanya mkani ya ulelo baba. Niru Olimpi Alberto.
0: Musheni, mlopa na mamtiana?
2: Mutiana.
0: Ayo.
2: Kinaweke la mwaraka Amelia. Kinaweke la mulupali ya Samuele. Kinaweke la shanaka kimvela ntua kontari karere.
0: Ayo. Vahire liwa bobo?
2: Vahire liwa.
0: Ayo. Vila siso se mshukuru kumuluku.
2: Ugushari, nikote potapela.
0: Va mali liwa?
2: Mashi kwa mali liwa.
0: Ayo. Sisa hiyo kandere wa shukurela ni ntuno mvika na kantoka hake ni mwala pole vankela uniri hanto na kumelo.
2: Mashina hata kuproblema. Mashina hina vikila kuhira pa hiyo. Anoto leke pa
0: hiyo.
2: Ayo. Kwa hiyo shukura kwa hama haru yola.
0: Ayo.
2: Pia kipana na noto le warra pa hini lima kwa kuhere le wira nkahana. Programa ni kampanya kwa malele babi.
0: Aimae miko shukurela nto. Vantuki ntuno mvika ntoka hake wabire shanto.
2: Mashina hata tuka rukeru pira nroa ya henry baba. Kano pia zongalo hiyo.
0: Wakalakawa mlopone ya wa mutinyeto hiyo.
2: Mashinari hika ni problema. Ayo.
0: Siso radio vira kamawani ni lelo neri enanrope. Wananrope postu administrativu yona mikopo.
2: Postu administrativu yona mikopo. Bairu mtava rex.
0: Mtava rex. Washukurela.
2: Obrigado.
0: Ciao.

0: radio ne vera vera mawani hali sayo hano
1: lekinira ko sheliwa sana gne hala Elias Tabiti na sole shiwa antena
0: antena
1: a mana wasa bra kayo
0: ani ma pa antena la ani ma tumiha
1: rin sana no tro tliwa
0: nani
1: akwa ga thwala naka ere ya kona sa dura ke rola mura ro mara la antena
0: he
1: da ko mo pa tu ba na kwa ke ko tu ka kholo ka mo diva
0: ayo masi para wali manela sina la karero wa manaka sa tu kala we
1: masi nare nka go tsere thorutu nngwe go tsere thorutu phaka dada dino ke selela
0: ayo
1: a no ro thana ke se broka tshwantsena le malelene no ayo
0: go pheru nan ropela wo mu anteno ha khanya
1: kwa lukoro mo ka ha poto khala mwana mamu khana re ke ne phela antena a phi wa le ba poto khalo hi ka thwalela
0: ayo banto an khala baba
1: nare khalo ta ibe aba na ru ye o bana ram to ko phela ha le phela kunya ha kuma pa mawo a wara ane ba he en ru ha ye
0: he
1: ayo
0: Ayo. Mathwelelo enanropela erisa isai.
1: Mathwelelo enanropela masiyote pangkinona. Ayo nini wana masiwa rwele wiwana na wani thwa thwa masinina no rwa nini wana na pahe. Ayo nini khaliherana yakumela nina kuvelana.
0: Wana nrope khalai ariwa wiwana na kiwaro thwa thwa yira ne yarishe ni.
1: Wiwana na watu watu wonno. Ee makhalela akhalana hana merwa ha wonno. Irongo sa sai kuruvarise. Ayo masinina no ba akela mulenya.
0: Ya paka sani.
1: Othamala se o kontorari.
0: Ya mthamala siwa.
1: Ah ke yo ba ya nene. Masinina na ba ndabula ka ba ya ho ba lenne respetaru e di ya nene yo.
0: Ayo.
1: Ayo. Bo hilwa re Boston no. Ni hanu wa perao. Ale lele o re masetu ya mphelo ko sha mo phia wa perao wa hia ba ba ta ba ko sha.
0: Ah eri e posto.
1: Ah bulu simento men no ya mo komunitari ayo. Ayo.
0: Ativa ke men lia ka ba.
1: Na senare. Kan ba ba.
0: Ti owi.
1: Mo kala mo khatuni ba le ne na thote kampa.
0: Ahe.
1: Ai masino on rela no pa ka prokara mo pe bloko para te kampa.
0: Ka si wen le khala en ka vera onno ka ro hili.
1: Na ra to ko ne kan mo ra phiero no pa ki yamaniwa.
0: Ah.
1: Wa ra la ta maniwa.
0: We o ni ra wen re ne du yonto na maniwa.
1: Nta mo ra ro na ra. Ne kan mo ra khara to na manani we kala na to we ma se we re la an re ro maniwa la. Ayo.
0: Ba le kan hera wa phiero no pa hi we mo pio wa on to shampoko
1: nar nar kana tane rana yayo
0: ayo ai mai kahe ke na to ku mi weriem
1: ni ni yo pa he me ken ni mi gwa
0: te bi na si bele amwi waka
1: a ke se le pa he ha pare anu tosia masepo ai ai waka lane ke se bele miyan
0: barana tosia ya wao to bi shonera kumela kona si bele sha okatishen
1: antosia o alon kumela ka 950 ahe alon kumela ka setora ayao tane ka iwa kawo
0: Masi bela.
1: Rohelene ke sebela mesimo. Ningeng khalota wa radio.
0: Masipo.
1: Ah ne masipo nto. Da ka bara ka mnapo mnapo me ke nemi radio wo. Ke ni hiya to hipele ke namthara radio le.
0: Ma nkhale ka masipo shene.
1: Masipo ke sebela me. Ya la hinye ke khai. Bro ka khala nepa ane pele we papa he. A khala nepa na hinye ke khai.
0: Ah hime ke khai tabi.
1: Ah hima masipo ni hime ke khai. Ana konta oni hinye ke khai. Ayo. Le mo ki oni hinye ke khai. Ya ona wiwa ka ba jawo ane no pusire ke na sali ala hu.
0: Ai mai mion kiriwa shukurela ka hekini salam
1: salamu kina ba ha amaraka wani wewe ani hano selia triano kina ba ha manaka faisali kina ba ha manaka lisania gabrieli nikina ba ha mama ani hano mara savira ko kera minya
0: kandero wa shukurela na pentela halawira na kansipo naya
1: tabo ko shukurela
0: no wanan ropen no no pa kirupia ba programa lela kina pie
1: barata this is why Masoi ai kiserwa le lavada. Shukuru ka pa ka tawaran shukuru.
0: Chao chao.
1: Dabo ko shukuru ka.

Iha suli lampa thane muni wariana. Nla lakana uhi apari sampiru hiu lawana matanu. Mwai wukaya traya matana mali mweru wa agosti mwako jimivinsesh. Wamparo wakati wanchalana. Muna wani apari sampira. Mprovinsi ya Sozambezia. Wakabu delegado ni yasa ni wampula lisikilingwaya ni sanu ja agosto. Nguyen le sorera ni buwa noite.

0: na morelabati a morelabati ntse go sa khoto iwa a tsente mape yo wo e ngure ka ntene na nikeje makholo a ho a khuye khalai
1: mongolo ke lela we nikeje na ni monre khalai
0: ah ke ho le tsa go mo nikeje na dikurule khalai ah ntao he ya na makholo a ho ya wa tsipa pihu na tsia tihu ene na hi antone na buferia ah o phira o lelo governo anramela ka arane go sa ela pa ya wa ne tsa go khandlo mi hekwe ah e ke istiritu nao e posti ona puri e istiritu wa pepani ah ene ku santo ene nruha ja wana ku ruweno wana ku ruweno nruela nto wina ah mashi governo ote pona ke la sana oni ba hafoja oni ba so wana sa hu oni ba hasapa hu ate opira ani ke ri hopa lukuni le la bana ha mwina ne mo kwa sa
1: ro si ve diwa
0: mashi no ote po fe vele ba to governo
1: ma nchina ni ku ta din lo ma kha ma kho ya thomo pa ma fe banto
0: mashi na nchina ka ma pepani ba ba le ra ni ke ro ko mo governo kha la mai ba ba le ni ke ro ya ni cha ni mo akolela ah
1: ni mo monro cha ra mo to kola o ni he ni ke kha la yi
0: ah mashi ko pa je ra kha la kala isa wona we ko tapo kala ma mirabo atako toko dia wa kala papa na dia taka akata ko dia chwe nela ya wena ah
1: mo mora wena mo inki hi
0: ya na ri ki hi ya pa hi ke na ka ke ne akara ke na mo ri ma itori o wo pola papa vendre ba ma na ata ata ah
1: ta boko thamala
0: pere kata
2: e po mele ona gruwe ya wa khela ana mipa ma muziko alato makumeli ene do tkumi po ma bo hi na hi na sa province ya Zambezia eriweule na mipa oni hello the wind ye na mipa moha ochukula microphone mo radio msambike
3: sina la kamiva no na ba document kiniwa oshkara er kulshar tour weri wa mteko aka ni lapaka wa weipa kiniwa oji karikone na mipa ona kuro wino
1: tani oji karikone
3: mwana yoni aya opalko acho awacha paka ena siveliwa porque a escola quando eu fui para o Brasil até hoje me diz a sete é se um tipo nina que empaca vava cinema moan achou a gente mesmo mais viar vava já há vinha é pena se lugulugu achou aquela o almoçar
1: não é nem calotane que para o vacare cinema moan
3: cinema moani yamulugu disakarari cinema moani yamulugu disakarari we levo kupu eloloiwa oshe vokupu elohawa avizinyake kesule we levo kupu eloloiwa oshe vokupu elohawa avizinyake kesule
1: uyaka ukola uipa hiha
3: ah sivabo komo na muipa muchu ona kalambairu mi bato kwa na mwa chama naka veriwe community achawa acha ichene rea akina veruo hawa akina veruo loyo hiyo ni niyo mkomunidad rejeke pamia ngikonne phama e pahindela kakagelo fere kaga owe osilo kingu hele mwana ku kinguya ka mwana ku yole kipinya kwa ni mwana one mavoreyo mwana ni mavoreyo kikela ko fere osilo kiwaga ki hele iko iko hiyo kipinya kwa ni mwana thuni mvoreyo korro mele uirepa ashki o khala vizinyo o khala muchuri ono konne ana khala ndrima ne pende veri wan ndrima
1: nyu monro we pali
3: mi anke pajanda we pa 2010 2010 namu e pawana goro baba pele menjin tongo o chupa migrasa komu ta respetagulo o malau veri wa mulako walo
1: a moyo o malau mulako walo
3: mulako walo mako pia ka komitaru nam to koena niwa anamu liberates veri wa president o malau a ko kuma nanu thuno hepa othen koi a
1: he nemuno pwelanye wa mto khainda wepa
3: mi akini kuno pwelaka kino bwela wi ni manoki kipachere wi pa acha bo sibali ki vinyago juli enyaka kiveka ku governo mosambiki ani meke matahi bana mipa ine pa ho nalela achu wi ri e khale ke pham community nda ku vena ni ama ona muchule wi mashi onne pa pham ana mbahama tata wi mute kwa wona no holo ni bana
1: o hiya wi pa mni pa nyokhale ke ko mpaka
3: epa uipa kini paka ekina kina pagaga nganono so kini vivera veri wa uipa so
1: hemososa
3: uzera kwa ukwasa desima sekunda miani desima sekunda kumkwase 2012 kampaka desima sekunda nda ipate 2012 wa kera kibanyendo uipa kibanyendo uipa 2012 kampaka desima 2012 kampaka desima sekunda kumkwasa

0: Takino na wi papa.
1: Bano hey hama mono bwela nyo moro manyo. Hala wi mpuli hele muntuna nyo he.
0: Ngi wale pam.
1: Mono bwela nyo moro manyo hala wi mpuli he muntuna nyo nyo ano. Ne wi pa nyo he.
0: Wi ki kumi he. Ah.
1: Mpuli he. Kigeri yo holo.
0: Ah kigeri yo holo. Tiba wa kilonja go juli. Kiri kiri. Ni mveka mata. Na ni parele liwe iva wa ubwela wa uipa no tebo wa chano ile murumu maho enya bani ngwela mata governor na apro ana ajutare ani vahe ani tuche bakhani wiri yele ndra huno muru lerno gumia nyaka bajiba ho na tumiha ena tumwa enya ka hito nakala pama wani
1: nyono majiba nyo tani on rehereria
0: miva kineba ni makan maproduktore othen wana growin miva opajera apaka majiba aka iwa kapashishi kapashishi anapajara uijeliwa hakwile mashahia mtakwene yote enyaka ayabo rogeru oniwa rogers boy osuele ni magirinyo enyaka angoji enyaka omalawi kwa kano produtora kani manotambe angoji o omalawi niki kinaraka mwichana manaka ikoma haka kina siveliwa
1: Atame ya molapana.
0: Golapana. Golapana.
1: Waja munchunyani wi mwendre muholo hoy.
0: Atenya mi ba palano aga gachina kipinyi ate oma putu. Ah, kempani Gabriel Junior siole. Epa, aga ajudare ke koman ni Mr. Bao porque mi ano muruma ko wote bo ajiwa mo so faro obinya mo jitene ser muru. Dine ki haleluya.
1: Nyuano para omora wipa. Hena wiri hena nyumunipa.
0: Eh tabe.
1: Ni an kokana mu kwenajo mu mutaraj mara ni peye mu lam jara o
0: hoy. Yi. Ya re lukuluku ye 2009 na kala nkuru nino ini wana mulese label. E pa junse we pa wana kuru wenno. Entao ajiale ya rina mulese label na ari president arina makamiva. Amutokara gitara. Maiko awaja nchagula anaki chana wibe miko tepa rosuela wipa wawaka onawa kina mtu kare kitara oniwa ana mtu kare kitara sina oniwa elderitu kantore mtoko enaho hapo mukina wana kuro weno Jehova ko cheka hapo mukina ompa elderitu lela ba ore eladu leo mulumbu dio mtu kare kitara anakile la wii onona leke mtu kare kitara mucho wipo niha wipo niha wipa minge muchari ha mucho so kina muhufihiwa
1: Onalo mo khana mo kwelo wa ausi akina kutso
0: akina ha e khan levo go ikana ho fia kina kina ma ho fia yele ya ba khan ki fuela ki ho fia wa ka tso
1: me na me ma juna pinyo maputo
0: bua
1: ka wera ho he
0: o maputo hin na sha ba jo wera ho phama na ya ka maputo parece mosambique wala capital ai tiyo hi anna ona ka chual ba kantora sina ma ho yale ro maputo no kwala we na vera ma jo ba hi an hi to ten ni kwala we na vera tiyale era ya we
1: Hey haba mokhala ba tabanyo e khenyo o ha mokhala namotsane
0: ne ba kinkhala namara ka go thela go khala namona ka mwana ka moha o pachera oniwa lolita ana ili oniwa kleidi anera oniwa aila o tena tsiana ah
1: enna so sana bra moya
0: ah aile en usera aile en usera mukina tambata tani mano ana usera
1: Muna kabi hira manratani, muhila baka, somo wanaka wipa.
0: Epa, hiva, sober guvernu yolu distritu, epa, uchu amaneiwa, amanea, wana wipa nkano echu. Nao prasimara presidenti yao munisipiu, epa, avejo, hii mrimataregu, ngani waheni muna vinti, wani hinano mataba. Enyaka ispetakuri yonu taraho, kororo mela, wana kuro wenu, ilokali tani rino tisaseishi, ilokali tani zote nita tisaseishi, miko otaro ispetakuri.
1: Mwavira mshumi, mwavira ispetakuri mwavira.
0: Kwavira mkitarga ispetakuri, ipoishu nrino raru, leoma mepashiwa ikuruwe sedi, wote ni kwavira mkitarga ispetakuri. Piwa hapo kinyaka obhiyavo, enyaka achu, yeruwe ola tani, wote ni oki akifuweni.
1: Unake liwa pama.
0: Unake liwa pama, sababa maunanyo palu kuhile. Movimento mode ya ekakhela nyumo hona
1: wena espetáculo ma pakaka ma yakam maloko da dememo atu ena liba kawe borobolo
0: depende wile onkhala ni kombino ni muchweni vachweni onyaya bo for example yokhala wi wana mphaji wakaraki wo mwerule achi aliba 50 metikashi wa hivo lo yemo memo aji ahi voluamo epa kai kan no echwa ga sapao
1: ah mo no cha muindo manchuna athu ya ni vareraka governo ni vareraka ate mulota ka pirele junior masutani mna hiyanyo o kuchula no khora de mva hello ko no thana na po mele wana guruwe ne province of zambia general pula mozambique liwa he ho
0: ni va yo yo kuchula wo pacheran ginchuna o magarse radio mozambique veri baba oriyeno mupuelo oni barrera ngupuela u kivinyako palgo kayo kumana nyuano achu munagi ko hele othen vo kinna thamala ne murima ka othen ina mataka neli wanera do governo o mosambik veri baba pachende upuela sobre etansela ni keche inyambaru wi othen ni kumana baba korrome ne hari baba hito hina haswelan enda wero kabiria junior mikamve ka governo ne murima wali gabriel junior riyeno arno no mejo ne murima othena wi anawe ha ilapo igina ahinawe ha maputuru anawe ha sambesia okaza wampula ni north central sul wa wi othena yale empresizara anawa juta ne murima yolo riyeno ori wo kuchulanda
1: bonde veriwa baba ni kachenda nduga pa melona kurwa
0: osivele wa pama wo for example osilo no lele wo hiana baba mucho owinde mo osilo diwa warwechu ne mucho habira mana ollo thene ndi baba na muchegula wo tebo kisivela ah
1: wo thamana chegula mnyowa
0: brigade
2: ekwa ha ya methana moha ya uini wa nikeche nyambaro were ye hikuno kuthula na mweri wa methana pidi mpaka mahiku meli a mweri wa agosto olandraho onido were ye epoma yona guruwa mokoni ya province ya Zambezia weule kipoma makumeli nikina kupili zerela ya onamona wa mkucho ola wawone ya nikeche ni nyambaro ere ye epoma ya wana guruwe tihia ndula huwanyo wano na miteko za ikomelelo zere ye province ya Zambezia

0: Ayun to, buhili ka na ng wakila letro. Ano?
1: Bon dia.
0: Salama.
1: Salama. Gaya mo studio, maradim sandi ko lisinga.
0: No. Salama. Nuluman na nini yung muta po niyo telefoni?
1: Ni ano, anuluman na lawa siri Carlitos, e prugis kaya wang po na lokalita di o napano wana karamagya.
0: Nto, an orovi ha, rori riya, basha kumalang kila weta mota sheni.
1: No. Onu men no riria no vihan riari.
0: Ayo.
1: Ah, baba shaba kashilia salama, kendro ni mele mjasa saka matra iwe.
0: Ayo. Nkahaya salamu.
1: Salami opa kira, kinawe kenda maragala za Angelina.
0: Ku. Arribavo.
1: Arriba,
0: alaba. Oh, ya ves que teléfono hay. Ni uno me cayó. Anyway, he rimulo ko tawara ka tenle, rimwa sa kirna mara ka ba. Salam mai. Unto mai.
1: Alahali.
0: Eh, mi mai hali, ka huani wo.
1: Salam ko me o, kindama ka ti ole lo.
0: Ayo, muru radio va, ngulu mihe kamusi na sin tamwene.
1: Ah, kenapa kena iya kala wakir karni itu, nana kala bagoni.
0: Ayo.
1: Kena kese.
0: Ahe. Mau kota wo?
1: Enari wa kota, agota.
0: Nkahen tu papa, ihali kida.
1: Mi hali kina yopa kira kintina wi anashinwari yomoni.
0: Miyo shukurela.
1: Minana ta mashawo.
0: Amwa kila.
1: Ni maluguto wa rimakina kuradio. Konia sawe yuo kavenye wako. Kave kende ketona kakina kukuku maigoni yogo.
0: Ayo.
1: Minaki sisine kiro wa mpaka wa mira waka yue. Kali usuli joni sinapure na ashara we. Ni mwanaka mkina tawapo na mwara we nana we. Manaka yona shi ori distrito yona michili uu, mkoko la uu, anarieke uu. Kazu nyagabo, kareke leke mtashina nchokuwa katata, tana moto waiwe, na mara yene, masha warina ve, enapu haya, okapu telegato, mashoka vane, mteke mosamo, sondiwa mchere mele, na nayo tene, na musha uu, ya trike salama, asini, na, anumapara kankere, ukalu kilipe nilevale, Ama kita mara tu itu wangkalu itu, enam mulle lawan ada dia tu itu dah untuk gula. Nah, Fernando tu mulu punya kan, aku sih utah ini ni bagian rumah muntah kira bawa orang ni kaki nasi buat kan aku.
0: Asante, nera hiu om cakap dia telefon ni marela.
1: Ah, masih kata hiu itu sih pun ada trahura lo, no namu ni bawa trahura.
0: Trahura ali.
1: Ay, trahura gigi bakari.
0: Ya dia bakari ni gula.
1: Bon dia.
0: Asante, sana ni masa sera.
1: Ay.
0: Mulu kwa chali.

0: Ayonto ni mwera fa umahora ni 40 yu minu chakala mutapunya telefoni. Alo.
1: Alo, bon dia.
0: Bon dia, bon dia. Salama.
1: Salama, kaya hali radio.
0: No, no, salama. Nduluma na nini ya mutapunya telefoni?
1: Afoto kama na avensi ya wanari yegora saa provinsi ya Wampula.
0: Wampula hii. Antuno ugrina nsipo sheni. Ana warila o. Mananto ankila wina chipon natani.
1: Zipon nandra witi kini raka tamara kaya ndara wiri yaro witi kini kare avo ni mana ka fatu ni mana ka tasia ni mana ka miyamwene na mani ya maurise yue ni tiba kali yue ndaro okonyala na wari amma na pola na tiye tanaka hinamara ni mana ka fashpe.
0: Ayo. Manonto isalam.
1: Isalam yo be gira gina kinem da jella manaka mar tanasiyo nayawe nilla maga mari mana riege nilla maga shashala natiyo wana virashiyo nal gutora revan padune nan gini shampa narne stasherala nan pelele nrima atata kibale kopelo ndregelele na hamisi kopelo ndregelele
0: Asante nera hiyo wa mtu wa mtu wa telefoni marela.
1: Nimiko wa shukarla.
0: Muluko wa chali.